0: manggon ku ngabari yo mung lewat BBM-an.
1: Kadang sinyal angel marai dadi penghalang.
0: Neng yo kudu sabar ora usah nggo nesunan.
1: Mergo tresno kuwi mestine a.